kataya. Emama sutubri ande kapa. Enya onipa adin eni onyame na adin. Di onyame aka fa ho ena ebebe. Emfa ho ohawu ni adin dia onem. Sa onyame edimi Joseph every efiasi.